E tā sai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā sai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga kua tau mai ki runga kia tātou. E tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui, te rangi he mihi nui, nā te mea nāna nei, ngā mea katoa I hanga.